8:05 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Anyway, sa mga nakatunin na po sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga inabutan ng ulan kanina habang papasok dito sa Santiago, grabe. Parang di tayo love ni Lord, ano? Kung kailan naisipang magmotor. Tsaka naman na dumapo ang ulan, grabe. Diba parang, like, Lord, di mo ako love eh. At parang blines mo agad ang umaga ko. Diba? Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat. At least safe ang bawat isa na nakapasok sa kanika ng mga trabaho or eskwela. Sa mga nagkakapi pa lamang po sa mga sandaling ito, ay! Sana all! Sana all eh, slow morning ulit ano? Talagang hawak naman kanilang mga oras ba? Good morning, DJ Max. Good morning po. Si ano na to eh, si Control X delete yan. DJ Max, ano po ang ating topic of the day? Pwedeng wait lang. Kararating lang oh. Anyway, sa mga maaga nakatunin sa ating programa mula kanina hanggang ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga tapsians natin dyan, mga classmates, mga parents, magandang umaga po sa inyong lahat. Faculty and staff ng TAP System. Good morning, good morning, good morning! To our President and CEO, Doc Michael Kilang, Ma'am Jo, and Doc Reynald. Good morning po! Anyway, ang ating text line para po sa mga buhay na manong pabati ninyo dyan sa mga palipaligid dyan. Baka may mga gusto ko yung ipa-shout out na may mga ano sa inyo, may mga atraso, di ba? Pwede nyo na po ipadala sa ating mga numerong 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Good morning, DJ Max. Parang napapakinggan ko na yung boses mo nung pandemic pa. Yes po. Sinasabi ko nga noon, ano na po, gas-gas na tong boses ko eh. Diba? Ang dami naman, nag-text na yan. Parang ano ba, parang namiss agad ako, diba? Pwedeng ano, chill-chill.

8:15 mga kababayan ng ating oras sa buong Pilipinas. Baka sakaling hindi pa nakatama ang iyong oras kapatid. Araw nga po ngayon ng Webes. Today is the first day of October. Sana naman may sumalubong ulit na oil price rollback. Diba? Sa mga presyo ng petrolyo. Hindi, yung tulad nung September na, ano, na bungad, laki ng rollback. Kalagitnaan, binawi naman. Ganong kabilis ang ano, price hike. Ang taas ng ano eh, ng, ang bilis na magtaas ng presyo. Pero ang tagal magbaba. Magbababa man, pero ano lang, parang alam mo yung sa Ilocano, tid-tid lang. Ambon lang ganun. Diba? From Texter 5771, DJ, ano pong question of the day natin? More like topic of the day. Ano po, ang ating topic of the day, describe your job without telling what your job is. Gusto ko naman marinig at makita kung ano ang tawag nito, kung sino ang mga nakikinig sa atin at kung ano ng mga trabaho nila sa buhay. Describe your job without telling what your job is. Ano kaya ang trabaho ng mga nakikinig sa atin ngayon? Sabi dito ni Ma'am Nix, happy birthday to my papa na walang ambag sa life namin. Love you kahit ganyan ka. Eh at least si ano, nanggaling ka pa rin doon sa kaibuturan ng kanyang ano, ng kanyang, alam mo na yon, fluids. Ano po pwede kong gawin if masyadong matamis yung ginawa kong ice cream? Tapon mo yan. Wala na, di na natin may babalik yan. Ano, tapon mo na yan. Babay September, hapdi mo sa bulsa, totoo. Diba? Grabe ang ano, ang pag, ano yun, price hike ng mga presyong petrolyo. Parang hindi healthy. From Aguilier, Kabatuan. Guess my job, DJ. Diesel or unleaded? Alam ko na. Shoutout po kami dito sa may Kabatuan, Isabela. Kabatuan na ngayon, Piliedo. Kabatuan, Isabela talaga siya. Talagang local ka dyan, ano? Lokal na lokal. From Texter 0985, good day, DJ. Pag-greet po kay Inday Martang, Judy Kumba, Clarita Paltin, Jessica Gapusan, Ate Vilma Roque. Pa-shoutout po kay Maita. Matagal na yung alam mo na. Di na may patay sa chismisan nila na hindi naman natin alam kung ano yung pinagchichismisan nila. Miss na miss kita, DJ Max. Kung miss mo nga ako, kiss mo nga ako. Kung miss mo nga ako, padala ka nga ng pagkain dito. Shoutout kay Kuya Rembert Castañeda. Anyway, I've got your song from Selena Gomez with a song called Who Says, back to back with Maroon 5 featuring Wiz Khalifa with a song called Payphone. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Tops Radio 107.1. Real Radio.
1: Eight 8:34 in the morning, mga kababayan. Actually, malapit-lapit ng ano eh. Ayan, 8:35 na po. Ang bilis, ilang kembot lang eh. Talagang hinintay pa. Para at least updated yung oras ninyo. Anyway, kabili niya pa rin po ako, DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Gervitas Radio on the planet, mga kababayan. Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama. Muling apat na oras ang inyong mga buhay ang ating gugugulin. At pansamantalang gugunawin. Gugunawin yan! Ang ating text line ay nananatili sa mga numerong 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. You might wanna check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. Opo! Ako nga po yung nakikita ninyo dun sa Facebook page ko na yun. Good morning, DJ Max. We bless this morning dahil magtatrabaho na naman tayo. Oo, sobrang miss kita, DJ Max. Sabi dito ni Texter 4637. Yeah, magtatrabaho na naman tayo. Pero we are blessed na meron tayong trabaho, di ba? Ang hirap kayo maghanap ng trabaho ngayon dito sa Pilipinas. Okay. Shoutout kay Rembert. Big shoutout, Rembert. From Joanne Carpio, DJ asking, can I place this call on hold for 3 to 5 business days? Charot, sabi. 3 to 5 minutes lang, grabe naman yung 3 to 5 business days. Abusan yung load yarn. Diba? Kuya pa, shoutout from Froggo. Big shoutout to Froggo. About the errors, ito po yung ating topic of the day. Describe your job without telling what your job is. Without telling your actual job is. Ayun po. Sa mga ano dyan, sa mga simpleng nakikinig lang sa atin, di ba? From Control Raven, I deal with hungry people and complicated projects. Ang unang pumasok sa isip ko talaga kanina, civil engineer. Tapos ni-reveal din niya, sabi niya, ano po, restaurant owner at the same time, ano daw, ang tawag dito, contractor. Pero in a healthy and good way daw. May pagganun pa siya, in a healthy and good way. Para bang defensive yan? The stigma, di ba? The stigma of that particular job. Dahil sa mga daganap na, alam mo yun, mga nangyari sa mundo, sa Pilipinas. DJ, ano, pa-shout out po sa kobrador na feeling pogi na babaero, sabi ni Texter 0985. Grabe naman, yan yung mga tunay na CPA eh, kobrador po ako, di ba? Hey, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air. I've got your song from Nick Jonas with a song called Jealous, back to back with John Legend featuring Ludacris with a song called Tonight. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

back on air para sa ating katanungan or sa ating topic ngayong araw. Describe your job without actually telling your job is. Yan ang ating paksa ngayong ubaga, mga kababayan. Para po sa mga nakatune in sa ating programa dyan. Good morning, good morning, good morning! Pasok ko rito kanina, yung mga estudyante. Yan ang bungad sa akin. Good morning, good morning, good morning, DJ! Tapos pagpauwi na eh, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, DJ. Parang medyo nakaka-insulto na, ewan ko ba? Pati dun sa bahay, ginaganon ako lagi. Good morning, good morning, good morning. Asawa kong pogi, ganon-ganon. Tama na. Ang ating text line, 09-35-810-8217. Para po sa mga nais magpadala ng mga message request dyan. Message request? Mga pa-shoutouts, greetings, song request, pwedeng-pwede po dyan. Sabi ni Texter 4637, ako bilang isang empleyado, ang hirap, ang dami nang pinapagawa sa'yo ng amo papeles o kaya naman mga report, pero kinakaya kahit na hihirapan ka na, DJ. Tama, ganun talaga eh, no, kapag empleyado tayo. Eh, syempre, bread and butter natin yung mga trabaho natin. Hirap naman mag-resign na lang ng biglaan. Saan ka pupulutin yan? Dito pa naman sa Pilipinas, kapag nag-resign ka, malaki ang ano, malaki ang nganga. Wala kang makakain yan, di ba? Again, describe your job without actually telling me your job is. DJ, pinagdadamumanin. E ano nyo na lang, grass cutter nyo na lang para hindi yung manual labor, di ba? Pa-shoutout po kay Kadawat. Kadawat! Kadawat ka man! Sabi rito ni Ronan Soriano, open-minded ka ba, DJ? Ako, ano to, marketer. Marketer! In short, ay ano, yung mga, ano, pyramiding. Open-minded ka ba? Power! Yung mga gumagawa. Diba yung mga gumagawa, ganyan-ganyan. Yung 1-5 mo, gagawin kong 1-5 ko. Ganun po ba yung ano, trabaho ninyo si Ronan Soriano? Eyes on the board, listen to me class. Also me, boys at the back, ang iingay, sabi ni Habes mo. Parehas tayo ng profesyon na unti-unti ko nang kinalilimutan. Bagaman ito ang sabi nga, the noblest profession, diba? Ang pagiging guro, diba? The profession that teaches other profession. Education. Na-deprive ng sahod, deprive ng... Ano pa ba? Basta ang daming deprivation dyan. Anyway, I've got your song from Jonas Blue featuring Jack and Jack with a song called Rise. Back to back with David Archuleta's Something About Love. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

was Mark Carpio with his song called Ako Na Lang Sana. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Gorillaz Radio on the planet, mga kababayan. Ito na naman po tayo sa segment natin na The Greatest Love Song, na kung saan puro pang relax ang ating tugstugan, di ba? Sabi yung iba dyan eh, itong DJ na to talagang medyo mapanakit eh. Wala tayong magagawa, yan ang ating tugstugan. Diba? Yung sa mga nagdurugo ang puso dyan, gawa ng may pinagdaraan. Yung iba naman talagang dinurugo lang kada buwan. Ay, iba pala yan. Sorry po, sorry. Again, ito ang ating topic of the day. Describe your job without actually telling your job is. Again, describe your job without actually telling your job is. Para naman alam natin kung sino yung mga nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Pati na rin po sa mga dati na nating mga tagapakinig, mga solid listeners, kumbaga. Sabi dito ni Sir Marlon Maco Reyes, last one, push, push! Ay, ganun, may ano? May babae nga, ay, may lalaki pa lang, ano? Tawag dito, nagpapairit. Ah, sa bagay. Ito yung mga gusto kong trabaho, eh, kasi ito yung, ano, doble ang kita. Kumita ka na ng pera, may nakita ka pa. Pinapanibagong buhay, mga kapatid. Yan yung nais kong puntuhan.

Sabi ni John Ruel Quinto, DJ, lagi kami nakikinig dito sa pwesto. Ito yung trabaho ko, hulaan mo. Burst fade pa rin to ya. Sakto ba ka pwedeng pag magpagupit ako sa iyo dyan, Sir John Ruel Quinto? Saan po ba yung shop ninyo? At tila bagay hindi na umaayon ang wave ng aking hair sa aking pagkatao. Gusto ko nang ibalik sa low fade. Hindi na to burst fade. Ano na to? Gusto ko nang magpa-low fade. From Dina Lico. Cash or installment DJ, sabi mo. Aha. Marami kasing pwedeng applyan yan eh. Pwedeng sales agent na sasakyan, home credit agent, mga ganyan, or phone na agent. Depende kung ano, motorcycle, di ba? Pwede rin. Cash or installment. But anything na related with sales. Ano, alin ba doon na Miss Nida? Sabi ni Jerome, mapakpak. Every single day, DJ, I say sit down, silence, listen, waterfall, waterfall, lineup, break time, cleanup. Nag-chat yung aking asawa. Ikaw, paano mo i-describe yung trabaho mo kung hindi alam na mga listeners mo na DJ ka? Sabi niya sa akin. Secret! Baka mapagkamalan na akong ano eh, yung announcer dun sa running light sa festival. Anyway, I've got your song from Jerick Nara with song called Sunny Di Na Lang, back-to-back with Kyle Juliano Sundo. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

919 on the clock, mga kababayan. At syempre, kasama nyo pa rin po ako. DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The Realest Radio on the planet. At syempre, nananatili tayong libo sa ating paksa na describe your job without actually telling your job is. Again, describe your job without actually telling your job is. Yan po ang ating QOTD or ating topic of the day. Konting kuting-ting lang pera na, sabi dito ni NewTech1111. Paano mag-upload? Hintayin nyo kasi yung G-Drive. O, mamaya. Ayan. Paano daw mag-upload ng video? Mga Gen Z to, ha? Pakibasa po ito ng pagalit DJ Max. Akala mo lang wala, pero meron. Okay, cut, next, sabi niya. Ni Texter 5673. Ito naman, masyado mo naman akong, masyado mong in-expose ang aking acting skills. Big shoutout to DJ Echo na nanunood sa ating ngayon. DJ Echo, ay! Describe your job without actually telling your job is DJ Echo. Kung hindi alam na mga nakikinig sa ating ngayon, DJ Echo, kung anong trabaho mo, paano mo i-describe yung work mo? Sabi dito ni Dennis Hudgens. Hudgens? Social naman pala. Good morning, DJ Max. Babati po kami na lagi nakikinig dito sa Mayilagan City na nagbabaka sakaling sana hindi umulan maghapon. Hulaan mo yung trabaho ko, DJ, sa linyang por. Magbuhos na tayo, por. Hello po sa mga masisipag nating construction workers dyan sa City of Ilagan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sir Fidel, wala, nabanggit yung aking tunay na pangalan. Itong estudyante ko na to. Sir Fidel, pambansang boses. Ang boses mo dito ngayon sa palengke ng Santiago. Ganon! Pambansang boses naman na pala. Yung barker. 1 minute cam, 23 hours and 59 minutes dragon, sabi dito ni Michelle Credo. Siguro teacher, diba? 1 minute calm, 23 hours and 59 minutes na dragon. Pati sa bahay, nagagalit ka! Inuwi mo yung galit mo sa bahay nyo, grabe naman yan! Kawawa naman yung mga hindi belong sa galit mo na nadamay dyan sa bahay nyo. Anyway, I've got your song from Diwata with a song called Padabatakan. Ito, naiintindihan ko to kasi Bicolano yung nanay ko eh. Back to back with Music Heroes Kalawakan. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Kumusta?

0: Labs Radio. Feel the
1: love. Hi, baby. How are you?
2: I'm fine, Mom.
1: How many times you stood up and participate in the class discussion today?
2: I think 2 times.
1: Excellent.
2: And guess what, Mom? I finished all my foods, even my snacks.
1: Very good. Actually, I was watching you via the online CCTV during the snacks time. Good job, baby.
2: Thanks, Mom. Don't tell me you will watch the online CCTV of TAPS again tomorrow?
1: That's for sure.
3: Watch the online CCTVs of TAPS through your smartphones anywhere you are from 8 o'clock to 11:30 a.m. and 1 o'clock to 4:30 p.m. That's the power of TAPS Tech. Good news, mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TAPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TAPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now! Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TAPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan? Sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TAPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TAPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya. Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TAPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
4: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah.
5: Ayos ah.
4: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
5: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
6: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
4: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay yung pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
5: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
4: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this camp because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
6: Sabagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
7: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
8: Planning to get married and celebrate your wedding in the best events place in town? Or planning to celebrate your debut or birthday in an Instagrammable place? Or are you planning to conduct seminars and meetings in an elegant convention hall? There's a perfect place for you in San Antonio, Rojas Isabela. Introducing the new TAPS Convention Hall and Events Place. It can conveniently accommodate up to 300 persons. Fully air-conditioned, with a huge wall LED monitor, quality sound system, party lights, and in-house Tiffany tables and chairs with a spacious parking area. You may also stay in our private resort while you prepare or stay after the occasion. Don't waste the opportunity. Avail our introductory discounted price. For more details, call 0917-144-1792 or send a private message via our FB page, TAPS Convention Hall and Events Place. Book now! TAPS Convention Hall and Events Place is conveniently located at TAPS Nasim Campus in Rojas, Isabela.

0: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
1: Ah eh, hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

10:43 on the clock, mga kababayan. At syempre, kapiling pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet. Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama. Everyday ka namin pinapakinggan dito sa pwesto. Dito pa nakita, ano yun? Dito pa kita nakita sa TikTok, sabi niya. Saan po kayo na nakikinig? I mean, taga-saan po pala kayo, Sir Nico? Learners learn from me. Teacher? Tama po ba? Learners learn from me. Ano din yan eh? Generally. Good morning! It's me, Jaya, on IG. Ilagan. Sa Ilagan po. I see. Marami po nga ano eh. Nakikinig talaga dyan sa atin sa Ilagan eh. Good morning po sa lahat ng mga taga-Ilagan. Mga Ilagenios. Good morning! Yes, I am from Albay. Albay! Albay, Bicol. Tama po ba? My mom's there. Hindi pala. My mom... Yeah, dyan galing nanay ko. Yun na lang. Was born and raised at ano, Sorsogon. Tama ba? Parang ganun. Sorsogon, Bulan eh. Sabi sa akin. Yun yung naalala ko ano. Kasi once pa lang ako nakadalaw sa mga kamag-anak namin dyan sa Bicol. Ano yung sabi dito ni Ate Cha? Hulaan mo DJ Max tong trabaho ko. A4 back to back, sabi. Ate Cha, parang akala mo naman, di kita kilala eh. Thank you sa ano ha, sa pag-photocopy ng mga thesis namin before ha. A big help talaga yung ano, yung may connection ka sa mga ganyan. Di ba mapapabilis eh. Lalo pag magpapabookbind ka na, tapos yung deadline palapit na. Ara, Ate Cha, good morning! Sabi dito ni Texter 4637, ano ba yun? Kapag hindi mo natapos yung trabaho sa may opisina, papagalitin ka ng boss mo, DJ. Ganun talaga, di ba? DJ Max, pa-request ng song na Ikaw by Yeng Constantino Back to Back by With Multo by Cap of Joe. Maya-maya po natin maiple-play yan. Neighboring province, you're technically my Kapikulano. Oh. Yeah, technically po kasi somewhat may blood, ah. Diba? Was infused by Bicolana. Kasi yung father ko po kasi talagang pure-blooded ano eh. Ano ba yun? Iba na aga. Pa-shoutout nga po kay Monery Adsil Costales. Ang hirap naman ano niya. I-pronounce ang pangalan niya. From It's Me Weng. Sa mga Bicolano at Bicolana nakikinig sa atin dyan. Ang lagi ko lang kasi naririnig na no, na statement sa mom ko noon pag nagano siya, nagagalit siya sa father ko. Daku imong lubot, sabi. Creating tickets from Zane Ron. Creating tickets. Ticketer. Shout out po, Jel na law student. Hire law student na Jel. Masarap ang beans. Maniniyot, sabi ni Roberto. Got your song from Ben and Ben with a song called Lifetime. Back to back with Maki's Kahel na lang. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

10:06 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning! Paalam sa aking pinsan na nakikinig sa atin ngayon from Boss Jan. Ayan naman mga kapatid. Welcome back to 107.1 and 107.9 Taps Radio. Guerrillas Radio on the planet. Kasama niyo pa rin po DJ Max till the hour of 12 noon. We're done with the second half of our segment, the so-called Greatest Love Song. Sa mga nagre-relapse pa rin po dyan sa mga sandaling ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Takot na takot while doing my job. Police? Ay, yun. Bawal matakot yung mga yan. Bakit ang katina? Naku, wag yan. Tell me your job. Describe your job without telling me your actual job is. Yan po ang ating topic of the day, mga kapatid. It's not a job, it's a responsibility. Sa magulang yan. Walang salary din eh. Sabi niya, walang sahod. Pagiging magulang yan. Isang taon ka pa lang sa trabaho tapos lagi ka na lang pinapagalitan kung may mali ka, papagalitan ka parang gusto ko muna umalis sa pinagtatrabahuan ko sa totoo lang DJ from Texter 4637. Ganon. Ganon po talaga, parte ng trabaho yung ganyan. Kahit baguhan ka, syempre take your initiative na. Magkaroon ka rin ng initiative na i-discover yung work mo, diba? Thank you for calling customer service to from Paxton. Paxton, nagsasorry kahit wala kang kasalanan. Pardon, lawyer? Ano ba? Idol shoutout kay Ayla Basmunati Timo. Ano daw? Kami muna bago ihay... Ano daw? Parang nakakabigla ito. Tapos DJ Max, yung mga katrabaho mo, ikaw pa yung pinagkakaisahan nila. Baka may, there's something wrong with you na rin, di ba? Check mo din yung sarili mo. DJ Max, bili ka na po. Please, pang allowance lang po. Sige na po. DJ Max, bili ka na. 20 pesos na lang po. Ano yan? Ano yung binibenta mo? Customer service ta din. Customer service nga. Sorry po ha, sorry. May hawak na tool. May hawak na tools, technician, mekaniko, mga ganun. Pa-request po, baka bukas by Angel Aquena. Na-play na natin yata kanina yan. Ya, gawa ka nung paano kung... Anong yan? Madaming bag, sabi dito ni Sir Sunny Aigan. T-shirt, oh, madaming bag yan eh.

8:19 to late 10:19 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. At syempre, kasama niyo pa rin po DJ Max here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Your solid tambayan hanggang tanghalian, mga kapatid. O diba, may mga nag-chat sa akin kanina na mga kaibigan natin na ang ganda daw ng tugstugan natin. Kaya lang ang aga naman daw ng relapse night. Wala tayong magagawa. May gayuma yung DJ, sabi ni Ma'am Nix. Wala naman. Ano lang, sadyang eto lang ako. Na all may gayuma, no? In what station si Sir? Dito po yan sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. Bigla-biglang nag-e-end live yan. Oh, hindi naman po. Sadyang ano lang, sakitin yung aking likuran at gusto kong humiga. Nakakaya naman po kasi kung mahihiga ako tapos nanonood kayo, diba? Ano, pinanood yun lang ako para mahiga. Nananatili ang ating text line sa 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. Ma'am Nix, naka-follow ka na ba sa aking FB page? Sir Riven, follow niyo na rin ako sa aking FB page, DJ Max. And our topic of the day goes this way. Describe your job without telling what your actual job is. Again, describe your job without actually telling what your job is. Sa lahat, dalawang account pa nag-follow, sabi ni Ma'am Nix. Ay, thank you naman po. Pa-request po yung kay Laika. Maya-maya natin ipi-play yan. DJ Fiesta sa amin ngayon, na pumarinig ka. Kung saglit ko lang tumblingin ng Batangas, Ma'am Angie. Kaso Batangas yan, malayo-layo. Mahal ng krudo papunta dyan. Ano yun? DJ shout out kay sa mga kokot ng bike dito sa Magsaysay, Alicia. Anong kokot? Describe your job without actually telling your job is, 'di ba? Yun ang ating question of the day, mga kapatid, or topic of the day. From Bernadette Bahado, hard or soft? Naku, masahista 'to. Parang nagbabaramdam na kailangan ko na rin magpamasahe. Sa akin ang aking likuran, namimiss ko magpamasahe. Saan po ba may murang pamasahian dyan? Or sana may manlibre, di ba? Ano yun? My job from Sheena. Thank you, sabi niya. Thank you? Ano yan? Lahat naman yata ng trabaho may thank you. Dito sir, sa Tarlac, maraming pulutan. Marami akong pinapatay na baboy din, eh, sabi. Tarlac pa nga ni... malayo rin. Malapit lang po sana. Lagi kang minumura. Naku, mga call center siguro itong mga ito, yung mga customer service. Diba? Shoutout Idol from Tondo, Manila. Big shoutout po sa mga taga Tondo, Manila. Anyway, we have a very limited time, mga kapatid. I've got your song from Iris. Iris by Gugu Dolls. Back to back with Blue Sky by Hail. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Yehey, pare, mayaman na tayo.
1: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
0: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
1: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

That was Matchbox with the song called Unwell, still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Gorillaz Radio on the planet, mga kababayan. 10:43 on the clock. Para po sa mga hindi pa rin nakatama ang oras nila sa mga sandaling ito. And we're down here with the final scratch of this particular segment, the so-called The Greatest Love Song. Diba? We were able to play your favorite love songs, mellow songs, sa mga nagre-relapse dyan kanina. Umulan na daw sa summer, sabi dito ni Madam Nix. Umulan na rin sa inyo sa wakas! Congratulations, Madam. After ng pagkainit-init na panahon eh, umulan na eh, no? Pagkain niya! Diba? Congratulations po, diba? You deserve that ulan. From Ma'am Annalyn na medyo nagtampo na kasi hindi ko pa nababasa yung kanyang message. Sabi niya rito sa ating FB page. Sa akin, DJ, bilang tindera, mahirap din pala, DJ, yung tipong may gagawin ka, siya ka naman may bibili. Kapag wala ka namang ginagawa, wala namang bibili. Doon ako naiinis, DJ. Tapos yung mga palautang, wala silang kusang magbayad. Kapag hindi mo na sinisingil, hindi na sila magbabayad ng mga utang nila. Tingin nila siguro porket may tindahan na eh, marami ng pera. Hindi lang nila alam kung paano mag-budget, DJ. DJ, hindi mo naman po binabasa yung chat ko. Eh, nabasa ko naman, madam. Grabe ka naman. Ngayon lang talaga, medyo na-late ako magbasa. Kapag yung katrabaho mo gusto maging kaibigan sila pero ayaw kanilang maging kaibigan sa loob ng work nyo. Sila pa ang lalayo, ayaw kanilang kabanding. Sabi ni Texter 4637, parang may ano, ang tawag dito? Ang tawag dito? Pinagdadaanan itong si Texter 4637. Ano camera mo, boss? Boards. Ang gamit nyo, ang linaw. Sabi, na, ano, cellphone ko lang po ito. Phone ko lang po yung gamit ko sa totoo lang. Nakaupo lang po maghapon, sabi dito ni Fredo Panopio. Nakaupo maghapon. Ano yan? Tambay? Tama po ba? Yan po yan? Grabe naman yung sakit ng likod mo, DJ. Dapat yan, lagyan mo ng salon pass para mawala ang sakit sa likod mo. Ako kapag sumasakit ng likod ko, nilalagyan ko ng salon pass yung likod ko para hindi sumakit yung likod ko. Puro likod. Bak-tubak-tubak-tubak yan? Salon pass, parang wala nang talab yan, sa totoo lang. Kailangan na nito ng hagod talaga. Anong phone yan, Lods? Ay, baka sabihin kasi nagyayabang ako pag sinabi ko. Mansanas po. Tindero po, sabi ni Fredo Panopio. Ay, tindero. Ang ano? Anong tinitinda mo? Anyway, mga kapatid, let's get back to the music. I've got your song from Chris Daughtry with a song called Home. Back to back with Green Day's Wake Me Up When September Ends. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

para lang sa'yo. 11:07 on the clock, mga kapatid. And you've just heard the song from Baby Dolls with the song called Ulala Baby. Still here, of course, at your solid tambayan tuwing tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid. Ano daw, ang init, sabi dito ni Mama Angelica Arcangel. Ganun kainit dyan. Mainit daw sa Alicia. Dito po sa Santiago, medyo makulimlin. Nasa ibang planeta na ba ang Alicia? Shout out po kay Marta, kay Inday, Martang Judy Kumba. Parang kakabing pangalan talaga nito eh. No? Yung mga tambay dyan, maghanap kayo ng trabaho. Yung hindi kayo umaasa lang sa merong trabaho sa tahanan ninyo. Mahirap kaya maghanap ng trabaho sa totoo lang, DJ. Di ba, DJ Max? Totoo po yan. From Texter 4637. Pinapagalitan kayo ng inyong tatay. Si tatay 4637. Ay, grabe ang init dito sa Caloocan, sabi ni Angelica Arcangel. Caloocan, Manila po ba yan? Or dito lang sa Caloocan, Santiago City? Diba? Tama nga naman si Texter 4637. Ang hirap ng ano, ng tambay lang. Magandang tanghali, DJ Max. Pwede po pa-request ng OK by Ayaz. Thanks, DJ. OK by Ayaz. Ay, Caloocan, Santiago. Caloocan kasi yon, hindi Caloocan. Diba? Caloocan, di ba? Caloocan is Manila yun, di ba? Ikaw naman, malapit sa Deveran. Deveras Bakery? Ay, Rivera's Bakery pala. Devera pala, DVMCI naman pala. Deveras Medical Center Incorporated. Dito? VIP ka. Hindi ko maintindihan yung chat nung kayo.

Bigan ko mamaya ako nabasahin. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Describe your job without telling what your actual job is. Yan po ang ating topic of the day. Again, describe your job without telling your what your actual job is. Boys at the back from Jason Doliete. Talagang halata mo yung mga linyahan ng mga teacher eh. No? Boys at the back, pass your papers, finish or not finish, yung mga ganyanan eh. No? Siyempre teacher din ang inyong lingkod. Ang pinagdaanan ko din yan bago ko unti-unting kalimutan ng propesyong minsan kong pinag-aralan ng husto. Nang apat na taong pinanday, ngunit eto, basang-basa sa ulan. Oh, umulan kasi kaninang umaga. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Thank you for answering the call. Call center. Hulaan ko. JQ, tama ba? JQ BPO? Tama ba? Yun dito sa may arcade? Doon ba kayo? For here or to go po? For a while, sabi ni Justin. service crew, siguro to sa isang coffee shop or sa mga basta diner, gano'n. Yes po, sabi nga. I've got your song from Darren Espanto with a song called Dying Inside, back to back with JK Labajos Buen. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: tinitigyawat.
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

11:43 on the clock, mga kababayan. At syempre, kasama niyo na po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Durbs to, Durbs. Siya yung bumili, pero siya rin yung kumain. Right here at 107.1, mga kababayan. Kaya nga, dalawa yung fries, ano? Matakaw. Anyway, we're down with the final scratch of this program. Oras na po para ako'y magpaalam. Maraming maraming salamat po sa lahat naman nakasama natin sa loob ng apat na oras. Mula kanina alas 8 hanggang ngayon na magtatapos ang ating programa, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa hindi nyo pinagsawa ng aking boses kahit na yung iba'y medyo nanawan. Sana iniwan din kayo, ano? Sa mga nang iwan sa akin, eh, ayan, naiwan sana kayo. Shoutout natin si Madam Nitz Manalo at si Orlan Chan. Ewan ko kung napapakinggan nila tayo ngayon. Kasi bawal na silang pumasok eh. Ayan na, nakatambay na lang sila sa labas. Ako DJ, araw-araw nagluluto at tinitinda ko mga niluluto ko. Sabi dito yung texter 5781. Oo, araw-araw mo niluluto, gano'n. Hindi ka ano, empleyado. Ikaw ay isang self-employed na negosyante. Self-employed na negosyante. Negosyante, yun na lang. DJ, shoutout po kay Doña Clarita Palting ng Magsaysay, Alicia Isabella. Doña, wala pa akong natatanggap na ayuda mula sa iyo, Doña. Ang hirap kaya ng walang trabaho. Tama, from texter 4637. Asan na siya? Asan siya? Ah, okay. DJ Max, grabe ang ulan dito sa Isabella. Parang hindi natitila. Lakas ang grabe. Sabi. Na, kagabi, malakas, di ba? Ngayon eh, pero kanina umaga talaga, unexpected yung ulan. Di ko in-expect talaga. Like as in, maaraw dun sa amin sa San Isidro eh. Tapos biglang ganun, umulan sa Mabini. Like parang, huwag ka kasing mag-motor, anak ko, sabi ni Lord, parang ganun eh. I'm not a boy, I'm girl, DJ, sabi ni Texter 4. Ah! Sorry po madam, where is all my request song DJ? Ayan, i-play na po lang na, i-play po natin yung buko back to back with Simpleng Tulad Mo by Daniel Padilla as our last song. Shoutout kay Uno Bangsit Uno! At akamanin nga na bang Bangsit! Anyway, once again mga kababayan, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day at laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa, mangarap ng mataas, tuparin ng patas. And magkarinigan po muli tayo bukas mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. As I leave this program, let me give you a song from Daniel Padilla with a song called Simpleng Tulad Mo, back to back with Jaira Lim's Buko. Still here of course, your solid tambayan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Bye-bye!

Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

yung pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now! Hey!

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
1: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
2: Ay, yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Ma, buntis po ako.
2: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
2: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kung one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bas!

0: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
1: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
0: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
1: Ah eh, yun lang.

0: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!
1: Hoy, Berna! Yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Hello po! Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS, no other school does it better.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: La, la banca yo.
1: You're listening to 107.9 Taps Radio in Ilagan City.

0: Nay, hingi po sana ako ng 500.
1: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
0: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
1: Ah, eh. Yun lang.
2: Hey!

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now.
2: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

TBS タス Radio。

gusto na ng katawan mo ang bumangon pero ang utak mo ayaw bumangon. Yung gusto ng katawan mo pumasok pero yung utak mo gusto lang matulog. Yung gusto mong magpakitang gilas ngayon pero sunga-sunga ka talaga. Yung gusto mo na magpakabait pero gag ka naman kasi talaga. Yung gusto mo na talaga mamatay pero hindi ka mamatay, matay kasi nga masama kang damo. Wala talaga. Talong-talo mo si Satanas. Na ating oras, mga classmates. Kayo ay nagiginig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Ano na pecha ngayon? Ay, Oktobre, ados na pala ngayon. Ano na? Ano na? Akala mo, kapapasok ng bear months, pero teka, pangalawang buwan na ng bear months. Kamusta naman ang inaasahan mo sa susunod na mga buwan? November, December, pagkatapos ay magbabagong taon na naman. Oy, ikaw, sa tingin mo, may pagbabago kaya? Diyos mayo! Abangan ang mga nagbabagang balita. Susunod na.

October 2, 2026, 6:49 ang ating oras, mga classmates. Magandang umaga. Isa pang awitin bago tayo magbalitaan sa Tops Radio, The Breakfast Show. Ang tabayanan, mga nagbabagang balita. Susunod na.

0: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Haps Radio.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Haps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
2: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Dating Senador Trillanes, hindi na daw ihaharap ng prosecutors bilang witness sa impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Natakot ba nagisahin ng defense? Extradition laban kay Kibuloy. Isasampa ng DOJ. Naku! Utang ng Pilipinas. Umakyat na sa bagong record na 19.61 trillion nitong Agosto. Grabe! Kung ang isang trillion ay 1,000 billion. Grabe! Maka

Iloilo. Na aresto. Bang executive. Nakita ang patay at may tama ng bala ng baril sa loob ng nakaparadang sasakyan sa Benguet. At mga pasahero, napigilan ang tangkang pagpapabagsak sa Dubai Tel Aviv flight.

0: senador na si...
1: Ano daw?
0: Hindi na ihaharap ang dating senador na si Antonio Trillanes IV bilang impeachment witness sa Vice President Sara Duterte's hearing, sabi ng House Prosecution Panel nitong Huwebes. Kahapon, ito ang ipinahayag ni House Lead Prosecutor Gerville.
1: Yung pala pangalan niya.
0: Gerville Luistro ng Batangas sa ika-32 na araw ng paglilitis sa impeachment na sinasabing pinal na ang desisyon ng panel. Hindi na agad binanggit ang espesipikong dahilan ng desisyon. Nauna nang sinabi ni Senator Judge Rafi Tulfo na dapat munang iharap si Trillanes bilang saksi sa harap ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura.

nagsabi na hanggalin na siya sa listahan ng mga witness na ihaharap sa impeachment court. Bakit kaya? Sabi ng defense lawyers, sabi ng mga abogado ni Duterte, ni Inday Sara Duterte, handa daw sila sa cross-examination kay dating Senator Trillanes.

press briefing. Oh, mga taga-media na lang daw ang gusto niyang kaharap. Mga taga-media na lang daw ang gusto niyang kaharap. Oh, bakit ka umatras doon sa proper forum? Para sana mailantad mo lahat ng mga kailangang ilantad para makita ng taong bayan kung ano ang dapat makita na nasa iyo para naman ma-cross-examine ka ng defense. Ganun sana. Sa iba pang detalye, ay hindi pala, sa iba pang balita pala, wala nang ibang detalye yung balita na yun. Okay, isasampa ng DOJ o Department of Justice sa isang trial court ang petisyon kaugnay sa extradition request ng Estados Unidos para kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida nitong Huwebes, nasa final stage na ang paghahanda ng DOJ sa petisyon at sinasagawa na lamang ang legal scrubbing bago ito ihain sa korte. We're almost ready to file that petition, sabi ni Vida sa isang press briefing. Noong Agosto, hiniling ng Amerika ang extradition ni Kibuloy upang iharap sa mga kasong sex trafficking at racketeering.

Yeah. 19.61 trillion, mga classmates. O, para gusto nyong ma-imagine. Ang isang billion ay 1,000 million. Ang isang trillion naman

12% ang pambansang utang mula sa dating 19.39 trilyon noong July. Dahil sa pag-issue ng domestic government security at paghihina ng halaga ng piso kontra dolyar.

5 kada dolyar. Nangangahulugang ito ng 10.72% pagtaas sa utang ng bansa kung ikukumpara sa naitalang 17.71 trillion noong December 2025. Inaasahan

at iba pa sa Pavia, Iloilo. Sa impormasyon sa media lumabas sa investigasyon, napauwi na ang babae sa kanyang boarding house nang lumapit sa kanyang dalawang binatilyo at tinutukan siya ng kutsilyo. Maya-maya pa kinuha nila ang dalawa pa nilang kasama, ang bag ng biktima na may cellphone at ATM cards. Batay sa report, una nang nasangkot sa isang gulo ang mga nang hold up. Nasa kustodiya na ng pulisya ang tatlong suspect na may edad na 14 at 15, habang patuloy na pinaghanap ang isa pang kasamahan na 16 na taong gulang. Magsasampaw mano ang biktima ng reklamong robbery laban sa mga binatilyo at itunuturing o natinuturing na mga children in conflict of law. Tumagi namang humarap sa media at magbigay na pahayag ang kanilang mga magkakasama.

buwan sa loob ng isang nakaparadang sasakyan ang isang lalaki at may tama ng bala ng baril sa Tuba Benguet. Sa report sa media, sinabing nakita ang sasakyan na nakaparada sa gilid ng Cannon Road sa boundary ng Camp 3 at Barangay Twin Peaks nitong Martes. Nakilala ng otoridad ang biktima na 56 years old at isang bank executive na residente sa Baguio City. Ayon sa pulisya, nakita ang biktima na may tama ng bala sa ulo at nakaupo sa passenger seat sa unahan ng sasakyan. Nakita rin ng mga otoridad na sa sasakyan ng isang baril na kalibre 22. Nagsagawa ng backtracking ng CCTV footages ang mga otoridad na maaaring makatulong sa isinasagawang investigasyon.

0: Sunod din to, grabe. Balitang abroad tayo. Mistulang eksena sa pelikula ang nangyari sa isang flight ng Fly Dubai matapos na magtulong-tulong ang ilang pasahero upang pigilan ang plano umanong pagpapabagsak sa eroplano ng isang co-pilot na una nang sinaksak ang piloto ayon sa mga opisyal ng Israel. Sa kabila ng makapigil hiningang pangyayari, ligtas na nakarating sa Israel nitong Miyerkules ang mga pasaherong sakay ng eroplano. Nagsimula ang insidente ng saksakin umano ng co-pilot ang piloto at biglang bumagsak ang altitude ng eroplano ng halos 14,000 talampakan sa loob lamang ng wala pang 30 seconds. Ayon sa mga opisyal ng Israel, pumasok sa cockpit ang ilang pasahero at crew. Pinagtulungan ang co-pilot at tinulungan ng dalawang co-pilot ng Fly Dubai na sakay din ng flight upang ligtas na mailapag ang eroplano sa Tabuk, Saudi Arabia. Mahigit 10 oras ang lumipas bago makarating ang mga pasahero sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv. Sakay ng kapalit na eroplano ng Fly Dubai. Ilan sa kanila ang nagsabing isa itong himala at ikinuwento ang matinding pakikipagbuno ng ilang pasahero upang mapigilan ang isang malaking trahedya. Sinabi ng mga opisyal ng Israel na patuloy pang iniimbestigan ang motibo ng suspect sa flight FZ1073 mula Dubai patungong Tel Aviv. Noong 2020, nilagdaan ng Israel at United Arab Emirates kabilang ang Dubai ang Abraham Accords na gawing normal ang kanilang ugnayan. Nagpatindi sa mga pangamba ng seguridad ng aviation sa buong mundo ang insidente, lalo na sa rehiyon, ilang taon nang dumaranas ng kaguluhan. Nako. Sa isang pahayag, sinabi ng Fly Dubai na hindi pa malinaw ang tunay na dahilan ng insidente at nagbabala laban sa premature speculation tungkol sa nangyari. Kinilala naman na mao isang opisyal ang Israel ang co-pilot bilang isang Omani national. Wala pang agarang pahayag mula sa Oman. Pinuri ng mga opisyal ang Israel ang mga pasaherong tumulong upang maiwasan ang mas malaking trahedya. Oh my God. Ayon sa record, 174 na tao ang sakay ng flight mula Dubai na karamihan sa kanila ay mga Israeli national. Yung piloto sinaksak ng co-pilot na isang Oman national. Omani ang tawag nila. Dapat talaga yung mga magiging piloto mga taong may matitinong pag-iisip. Dahil kung hindi, oh my God! Yan muna ang ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes. October 2. Yun, no? October 2 na naman ngayon.
1: Bilis ng oras, no?
0: Okay. Sorry, may sumasabay daw na audio kanina. Okay, sige. Iyan muna ating nagbabagang balita. Antabayanan ang aming konting batian. At kulitan mamaya kasama si Krong Krong!
2: We all want the best for our children. We want them to be happy at all times.
1: We work hard for their brighter future. But wait, did you know that your kids' foundation on basic education is the most important factor for their success? Give them quality basic education, and wherever they'll enroll in college, they will be much prepared. Top Achievers Private School Incorporated, or TAPS, is the best choice in the region. Enroll your children in TAPS. TAPS, the school of the future.
0: Sa mga nagtatanong kung paano po mapasama sa TAPS Science section, antabayanan po ang aming screening. At pwede na po magpa-reserve para sa susunod na school year. Antabayanan din po ang aming mga announcement tungkol sa TAPS Science na mag-i-stay sa TAPS Sterling Campus.
1: Here's a trivia on the birth of TAPS in 2011. Did you know that the founder of TAPS first worked as college instructor in a state university in Nueva Vizcaya, but left his job after 80 years and went abroad with his wife for a greener pasture? Abroad in 2007, he finally got a job in a private international school as college instructor. He taught accounting, economics, management, and other business-related courses. On the same year, he was also given the chance to teach in Bolton University UAE campus, handling accounting and various business management subjects. After 4 years, he decided to come back into Philippines together with his family and put up Top Achievers Private School Incorporated. TAPS started its operation in 2011 with just 79 students. TAPS was born with a very ambitious vision to educate millennial youth through its state-of-the-art facilities. TAPS remains to be the school of future as the founder focuses his attention on the highest quality of service to its clientele.
0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS! Congratulations sa lahat po ng aming mga campuses. Noong nakaraang taon, ang TAPS campuses ay itinanghal na best performing private school sa kani-kanilang mga legislative district at mga division offices. Ngayon naman, para sa 2026, dati nang itinanghal ang TAPS Alicia na best performing private elementary school sa district level at sa LD3. Yan, sa LD3, tinanghal na ang TAPS Alicia Elementary Category bilang Best Performing Private School. Sa secondary naman ay hindi tayo pinayagan na sumali kasi nga po ay dati na pong winner tayo ng regional level.

0: 26. Congratulations, Tops Ilagan. Inaantabayanan pa po natin ang iba pang mga division. Samantala, ang awarding ng division level, kapag sinabing division level ay sa buong division, ay sa October 7, malalaman natin kung sino ang best performing private elementary and best performing private secondary sa buong division ng Isabela. Sa October 7 po yan ang awarding. Di pa po namin alam kung sino po ang magiging winner. Pero ang finalist po ay merong, kung di ako nagkakamali, ay may limang finalist sa search for best performing private and public school, elementary and secondary. Magandang umaga, Mr. M, at magandang umaga, krong-krong! Teka lang. Yes.
1: Again, presenting the most loyal DJ, Mr. M, on 107.1 Top Radio.
2: Yes, wala na ibang yung lingkod. Mr. Loading.
3: The smartest, brightest, and happiest DJ on the radio. DJ Krong Krong.
4: At walang iba, nag-iisa, masayahing DJ. Good morning, DJ Krong Krong.
0: Masaya.
3: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 Apps Radio.
0: Siyempre ang DJ na walang itatago. Ang DJ na masyadong honest. Ang DJ na hindi marunong magtago ng sikreto. Uy, good news ha. Good news. Hmm? Nakasingle na daw si si Marlon.
4: Ha?
2: Huh? Kasi sama nalaman.
0: Sabi niya kanina,
2: masaya siya.
0: nagbayad na daw yung mga inutangan niya. Isa na lang daw hindi nagbabayad.
4: Sino?
2: Si Krong Krong.
4: Ay, nagkabayad na ako. Ang pangungulang na ano, nagbabayad. Sino kaya yung hindi ba nakabayad?
0: Tanungin mo nga si Ani kung nakabayad na ba siya.
4: Tanungin ko ba mo?
2: Patay tayo dyan.
0: No? Pati daw yung umutang sa kanya sa palengke.
4: Meron pa?
0: Pati daw yung umutang sa kanya ng palengke. Nagbayad na din daw.
4: Daming pera, daming pautang.
0: Mga naningil sa kanya, mga umutang sa kanya ng mga estudyante daw ng criminology. Ewan ko kung nakasingil na. Baka naman iba yung binayad, Marlon.
2: Ibang bayad, no?
0: Alam mo ba itong tugtugan ko na to, ang title ay You Have Made a Difference. Yan. Dahil ngayong araw, krong-krong, ay pinagdiriwang ng Tops Alicia ang Teacher's Day.
4: Mm.
0: Wow!
2: Teacher's Day pala ngayon?
4: Oh, no?
0: Teacher's Day ngayon.
2: Kaya pala may pa-program mamaya.
0: Kaya may pa-program mamaya mamayang hapon pa naman yun. Sa mga teachers, saan man kayo nagtuturo? Saan man kayo na-employ? Ayan. Happy Teacher's Day po sa inyong lahat. Yan.
2: Yes.
0: Kung ano man ang ibigay ng inyong mga estudyante, kasi kung minsan nagbibigay mga estudyante ng bulaklak, ano pa?
4: Chocolate,
0: ganyan. Mm-hmm. I-appreciate nyo na lang.
4: Yes.
0: Okay? At least thoughtful naman na magbibigay kahit isang maliit na card man laang. Yan.
2: You know?
0: You know. Kung ako ay isang guro, alam mo na ako ano ang gusto kong matanggap na regalo.
2: Munggo?
0: Hindi. Native na manok.
2: Native na manok.
4: May native na manok talaga.
2: Bakit
4: native
2: ayaw mo na ng munggo?
0: Gusto ko pa rin ng munggo, pero medyo i-level up mo naman. Native na manok.
4: Native na manok?
2: Munggo na may native.
4: Bakit? Paghaluin mo yung munggo tsaka cheese.

0: manok.
1: Oh. Oh, para may sahog naman.
0: May sahog no? naman.
2: Seryosohin natin. Krong krong.
0: Yes.
2: Dahil Teacher's Day ngayon, ikaw ang unang magbibigay ng mensahe sa mga guro.
0: Ako?
3: Ba't parang nagulat ka?
0: Ako? Ha? Ako talaga?
2: Ready?
1: Ready.
0: Okay.
2: Pero, okay na? Ready?
0: Kung nasa sa isip ko lang yun, ah.
2: Pero ang English, ah.
0: I don't know to speak English that... na naman!
1: Kitty, baluktot mo na, ah.
0: Baluktot na, oh, bahala
2: pwede,
0: na.
2: Kasi
0: oh,
2: yung,
0: sige,
2: kasi
0: ako bahala.
2: Kasi yung background ko, eh, ano, eh, pang-Englishan to, eh.
0: English? Hmm. Oh, my God.
2: Oh. Ano ah, at least tatlong sentences ah. Oh.
0: Tatlo?
2: Tatlong sentences.
1: Hindi tatlong words ah.
2: Tatlong sentences.
0: Oh. Oh, sige.
1: Tatlong linya.
0: Pero English talaga?
2: English.
0: Walang halong Tagalog?
2: Alam mo naman sa Tabs eh, Englishero mga bata.
0: Okay. Oh. Ako naman eh, nag-i-English naman minsan.
2: Oh, eh, ikaw pa ba? Oh. Kaya-kaya man.
1: Sa field mo nga, di ba? Training ground mo na yun eh. Pagkausap yung mga batang maliliit, di ba?
0: Yeah.
2: Oh. Game.
1: Okay.
2: The floor is yours.
0: Ay, ako na ba?
1: The floor is yours, sabi nga ni Nonimi. Hindi yung floor na yung kana, yung sahig.
0: Kala ko eh.
2: Ah, ikaw na.
0: To all teachers.
1: Apo.
0: Thank you very much. To all sacrifice. To all the children. Okay. Yun na ba yun?
2: Isang linya pa lang yun.
1: Meron pa pangalawa. Huwag isip ka na.
0: Ano pa ba? To all teachers, thank you for love to all children.
2: Dalawa na.
1: Meron pa pangatlo.
0: Isa pa. Teachers, thank you for...
1: Wait lang, puro thank you ah.
0: Siyempre, puro pasasalamat. Alam nga naman ah, ano?
2: Oh, sige na. Okay. Huwag mo kasing kontrahin.
0: Why? Isipin kasi yan, ano, moment ko to eh. Nawala tuloy. Teachers, thank you for very, very, very support to is all teachers other. Nakalusot.
1: Ibang klase.
0: Ay, abo.
2: Iba din.
0: Oh, yes.
2: Iba
0: din. Thank you, teachers. Alam ko naman yung mga talagang ano, sakripisyo ng mga teachers.
2: Okay, kasi okay. Tagalog naman. Ay, Ilocano naman. Okay.
0: Ilocano?
2: In English mo na kanina. Okay, Ilocano.
0: Ano Ilocano?
2: Okay, bilis. Oh,
0: kumpurme nga Ilocano man na. Teachers, nagyaman kami.
1: Oh, wait lang. Yung Ilocano ng teachers.
0: Kaya nga. Ay, maestra pa.
1: Maestra.
2: Go. Well, yes.
0: Ma'am, maestra. Agyaman kami, tipen ang isursurom, tinasyat, kadagiti, ubing. Ubing. O, oh, dal isa na yun, ah.
1: Sige, duloy mo lang.
0: Maestra. Agyaman kami. Iti penang isursurom, tinasya at kan penagbasa kadagiti anak mi.
2: Parang pareho lang. pangatlo.
0: Pangatlo. Iti pangatlo kat agyaman kami tauray na awan ti project mi numaminsan ang kangaagong ungit.
2: Saan ba yan? Public school teacher naman yaman yan.
0: It's okay lang.
1: Dito sa Taps na krong-krong.
0: Sa Taps?
1: Oo.
0: Sa Taps.
1: Wala naman pa project sa labas yung kan eh.
2: Wala naman pa project dito. Ano?
0: Maestra, agyaman kami. Tauray no, palpak no maminsan ay jay. Project may okay lang. Gamin, isursuro na kami. No, kasi ano nga taray maanenti. Project may.
2: Abay, ubing ka?
0: As parents. Maestra, gyaman kami, tauray no, ada pagkurkurangan, dagay anak mi iti, pinagaramit iti project, ada kalata nga mang support akin, mang isursuro kadakwada.
2: Oh, nakatatlong
0: sentence. Thank you!
2: And I thank you!
0: Thank you!
1: Apaw!
0: O, oh, diba? Nakikita ko naman talaga eh.
2: Ay.
0: Kasi ano, minsan eh, kahit di nila alam yung mga bata, talagang tinuturuan ng mga ganito. Oh.
4: Ganyan.
1: Ah. Yes, no?
4: Oh. Ah, tingnan niya. Galing-galing ni Krong Krong mag...
1: grabe,
4: mag-English.
1: No? Ibang klase.
4: Si Krong Krong ay ang aming utility at security guard na rin ngayon.
1: Nagkakap-kap eh, no?
4: Tapos ngayon ay kaya na niyang umenglish ng English.
0: Paano ka ba naman hindi malunong mag-English minsan? Tapos yung mga batang ano, ate, ini-English ako eh. Yeah, matuto ka rin konti ng English.
4: At ngayon!
0: Turn.
4: It's your turn, Mr. M.
2: It should be English, ha?
1: English?
0: Kasi Ilocanon tumot, ha?
4: Kung medyo balibalik tot yung English ni Krong Krong, dapat medyo aglimtigmot keng ka, ha?
0: Aglimtigay,
4: isigaw ngilintag. Medyo lumintigmot keng ka, abasit, ha?
1: Kita ek, no, lumintag. Kino, pake, balibalik ko, ke.
0: Madumdama sa Ilocanon.
1: Bigla talaga akong kinabahan, eh, no?
4: Game. Teka lang, at ano ko muna? Background ko, sayang naman yung Englishan mo pag hindi.
1: Apo?
4: Game.
1: Huwag ng background.
4: You know.
1: Ready na?
4: This
1: song is for those teachers?
4: Apo?
1: Ano yung nasimula? Kailan din sundin?
0: Yeah,
4: yeah. Oh, wow. Game.
1: Oh, to all teachers and admin staff.
4: Wow.
1: And to all teachers all the world, no? Thank you.
0: Naiba talaga.
1: Wait lang kasi, tumatawa ka kagad eh. Thank you for all the sacrifices.
4: What?
1: All the kind take.
4: Pinapawisan na kinikili na niya.
1: Taking care of the children, no?
4: Wow, no? Wow.
0: No.
1: And the love that you gave them.
4: Wow.
1: Thank you.
0: Parang siya, kandidato ah.
4: Parang alam ko na kung paano mag love letter si Mr. M.
1: Nung love letter naman no name nung araw, hindi naman English eh.
0: Ano?
4: Ilocano.
1: Huh? Ilocano. Tagalog.
0: Tapos may heart.
1: Sa pariyo, wala naman nag-i-English eh. Bali ba na lang kung matalino yung leleteran mo, yun lang.
4: Oh, wow. Was the way.
0: Pala yun.
4: Ako nung araw eh nag-English siya no sa love letter.
1: Oh, English.
4: Open with sealed with a kiss.
1: Sealed with a kiss. Nag-English. Ano, hindi ka naman kinorek.
4: Hindi naman. Sealed naman. With a kiss. Ganyan-ganyan.
1: Oh, sealed with a kiss.
4: No. Tapos may girlfriend ako nung araw na kinokorek yung grammar ko.
1: Oh, yun lang. Yun ang sinasabi ko noon eh. Pag matalino yung nileteran mo.
0: Oo.
1: Baka i-critic yung mga konmo, no?
4: Mm-hmm. Okay. Ano na? Ako na?
1: Yes.
4: Sabihin nyo muna kung...
0: Bakit ang daya ni Mr. M? Isang sentence lang tapos wala pang Ilocano.
4: De, may tatlong sentences na siya. Huwag mo na siyang pag-Ilocanohin.
0: Thank you
1: po na. Alam na nyo, Nolan, kung anong kanan. Hindi kasi ako fluent eh.
0: Ah, hindi ka
4: okay,
0: ba?
4: Okay. Sabihin nyo muna kung ano ang ko, perspective ko. Ako ba isang...
1: Hindi, ganito na lang, no name. Parang sa games, merong easy... Medium hard. Doon tayo sa hard.
4: Dahil sabihin nyo na lang sa akin kung ano ba ako. Isang school administrator? O isang teacher? O parent? O isang estudyante?
1: Wag na, wag
4: doon, na lang kayo mamili.
1: Doon na lang tayo sa parent, no name?
0: Sa parent?
1: Mm-mm.
4: As a parent.
1: Yes, as a parent.
4: As a parent.
1: Yes.
4: Wow.
1: Oh, kasi kung admin eh, alam na natin kung anong sasabihin ni Nono. Pati teacher, alam na natin kung anong... parang na-memory, parang kung, muscle memory na natin yan eh.
0: Oh,
1: muscle memory na natin. As a parent naman, para mabago naman. Ano?
0: Ikaw talaga namili para sa kanya.
1: Oh, ganun talaga.
4: Grabe siya. Oh. Yes, mas kabisado ko yung admin sana eh.
1: Ah, eh. Kuna na, muscle memory na namin yan noon, Imi.
4: Gusto mo, Ilocano?
1: Ilocano?
4: Tagalog?
1: Pwede bang hiwalay, no name?
4: Hiwalay?
1: English?
4: Okay.
0: Tagalog, Ilocano?
4: Ah, oh, sige,
0: tatlo
4: sige.
0: Tatlo talaga?
1: Ha?
0: Tatlo.
4: Parent naman lang. Parent
1: eh, dalawa,
4: naman
1: dalawa,
4: lang.
1: Sige na, sige na. Sa parent.
4: Okay, sige.
1: Okay, game.
4: Teachers!
1: Ay, Daytan. Madinsa. May isa pa lang nga sa okay. Bugko gangs eh.
4: Thank you for your patience.
1: Oh? Inspire
4: us to... Thank you for your dedication and encouragement. Show us the way. You do much more than to teach lessons. You see the students. You inspire our kids.
1: Galit. Di ka naman galit niyan, no name, di ba?
4: You inspire our kids to learn, grow, and believe in themselves. Your guidance has made a lasting difference in their lives. We truly appreciate everything you have done for our kids. And I thank you. Yeah.
0: As a parent.
1: Madla.
4: As a parent yun ah.
1: Hindi galit si Noni pag ganun ah. Alam niya na Madla, hindi galit si Noni
4: pag ganun. Hindi ako galit pag ganun. Pag galit ako, ganito ako magsalita. Ganito ako magsalita pag galit. Ano ba ginagawa nyo?
1: Ay, baliktad.
4: What are you doing? Look at yourselves. Would you mind to check? Ganun ako pag galit.
1: Baliktad, matatakot ka. Mas matatakot ka pag ganun yung... Pag ganun na si no name, no? Imagine ko, matatakot na ako niyan.
0: Matatakot ka na.
4: Kaya pag binubugkawan kita... Eh pag binubugkawan kita, eh, ibig sabihin, good lang ako. Kapag sinabi ko sa'yo, Mr. M, ano, ayusin mo na yung computer dun. Ibig sabihin, galit na galit, galit na ako. Wala na?
1: Ilocano naman, no name.
4: Ilocano?
1: Won.
4: Wain, sige.
1: Ilocano.
4: Dakay nga, mga maestra! Agyaman ka ba eh? Ngem! Sisiyatin yung mata ating suro! Suro kayo nga suro! Nagkita estudyante yun! Handa may makawatan! Ngem! Pagyamana! And I thank you! For that we say...
1: Hindi mo alam kung compliment o ano eh, no?
4: Ayan, yan ang ano, yan ang perspective ng ano, isang ano.
1: Yes.
4: O perspective naman ng school administrator.
1: Okay.
0: Okay.
4: Okay? Ano, English, Tagalog?
1: English na.
4: English na.
1: Administrator yan eh.
4: Ah, sige, sige. Teachers.
1: Wait lang, para sa confession room lang ha. Okay, game. Okay, game.
4: Teachers, when we hired you, we believe that you are capable enough to teach our children. So do your best. Show that you're really deserving to be here. Otherwise, you go and apply to the mall and become a sales lady rather than to teach. And I thank you.
1: Yes, kuna no, kuya no name.
4: Oh, inuuto-uto niyo na ako. Kanina niyo pa pala ako inuuto-uto, busit kayo dala. Nang umututong ogag na to.
1: Okay.
0: Nasiyahan si Mr. M sa sinasabi.
4: O totoo yan, kung guru kayo, guru talaga kayo, magtrabaho ko na maayos. Kasi kung hindi naman talaga kayo gusto magtrabaho, Gusto nyo, ayaw nyo maging stressful ang trabaho nyo. Apply na lang kayo sa mall, maging sales lady kayo, ganyan. At least yan, kakatawa da lang, kakaratakdir da lang, kas jay. Naka-uniform da lang, naka-ID da lang, naka-makeup da, full makeup, ganyan. Oh, yun ang walang stress na trabaho. Kita-kita ka lang ti tao nga dumalan, ditasangong, mga sigay. Oh, yun ang pinakamagandang trabaho. Yes. Sige na nga. Yun ang aming mensahe. Pero, Pwera Biro, Happy Teacher's Day to all the teachers. Yes. And congratulations if you are here in TAPS. Congratulations for surviving the first 2 months.
0: 2 months.
4: August and September. Oh, na-survive nyo ha, sa mga bagong teachers namin ha. Ah, nakalagpas kayo ng 2 buwan. Pinakamahirap maging guro sa TAPS. Alam nyo yan, kasi lahat ng galawan nyo ay kitang-kita sa CCTV. Ibang school naman, di naman monitored sa CCTV eh. Pero pag sa TAPS, lahat ng galawan nyo, lahat ng pinaggagawa nyo ay kitang-kita sa CCTV. Kaya mahirap maging teacher sa TAPS.
1: Tama.
4: Okidoki? Okidoki.
1: Okidoki.
4: Sige. Avisala Eshma. O, sige na. Magpaalam na kayo. English, ha?
0: English naman go. Talaga? Goodbye. Thank you.
1: I'm
0: Grung. Goodbye. Thank you for listeners for TAPS Radio. Mama chuk chuk to all of them.
4: Pertangan taga-ayab ni Doc Mike. Han kanu pa'y nadalusan GCR.
1: I guess yan.
0: Yeah, ikaw
1: din,
0: Mr. Emin.
4: Kana!
1: This is your DJ, Mr. M. Saying goodbye. Mama chuk chuk.
4: Ayos. English din sa akin, Ilocano na lang.
1: English ha, siyempre.
4: Okay.
1: Para walang labangan.
4: Bye everyone! 7:38 is our Philippine Standard Time. We are saying goodbye for now. Stand by for DJ Max! Paano yung pagbati ni DJ Max? Paano yung good morning niya?
0: Morning.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Good morning, morning, morning, morning.
4: Kuha-kuha ni Mr. M.
1: Di narinig ko eh pag ganito.
4: Narinig na Mr. M. Yung morning niya parang may rambutan sa loob ng buka.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning,
4: good morning, good morning, good morning, good morning,
1: good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Kuha mo, Mr. Evan.
1: Hindi, narinig ko nung pandita, di ba, nagkakaproblema yung
4: radio dito. Iba sasabihin niya, good morning, good morning, good morning.
1: Nagbantay ako minsan dito. habang nagpiprint ako ng kunay ng gumagawa ng script.
4: Ay, DJ Max, tanggalin mo na yan, pangit. Good morning lang, hindi good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Trademark na niya yun, no name.
4: Bye!